0: la combination Uncle X featuring Ndabe Zinhle. O itse lena le Ndabe Zinhle ke lena le tuna yana gore mutha go gona go tswa ka lena le gore o na le seriti yena ka roka ka ba re ka mosha ka ilembe e le mongwa di chief advisor yana. Pina te video a go tiri late. Wa itse re ba re monna ke slap. O di mala kanye monna ke slap.
1: In what context?
0: Context I'm on negative slap.
1: Any context, I don't agree with.
0: Context,
1: I don't agree with it.
0: Context, I'm on negative slap. Ki kanta no na ya gira le kufu na kile mo tironya. Hello.
2: Hi.
0: Hey, kisa nzi kile mo radio ngau tu kita kufu na loud.
2: Sharp.
0: So.
2: Hey.
0: O tshwantse gore sa ka se berekang ha mo ga bone le se ke fana ka phazimo ya. Ke tshwantse re be ke ka go thusa le go bo ra milongo. Ka go ba thusa teng goreng ha ile gore re ga yo ka tsa kana ko yeo ka mabaka a pehela ka tswanga le teng. La palo le skala sokola. Hela ka gore re ga yo.
3: Me seng go ira bana.
0: Ka gore ha isiko ke buika bana.
1: Urile go ba thusa ka sepehela se se
0: leng. Unless o ntha re mosola monna ke go ira ngwana hela.
3: Nya.
0: Mosola monna ke go ira ngwana hela.
3: Bogologolo, gana that context ke tswa go bogologolo nga gere.
0: A re bua gore bogologolo mosola monna ne le.
3: A gidi. Ehe. Ye we ka re bua ke nna ke bagologolo.
0: Go tswa go lowe. Banna ne ba eteletse tshaba pele.
1: Yeah.
0: E ne re ha